0: filters, no fuss, just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Nete jalo mabili ntubule tsuma metsiona the pulse of Josie eo ile in the heartbeat of the nation labo hlano baking Friday ri hula ri pitetsa ka lerato boikemisetso le bokgoni ntle le qe ya qe yo ntle le tikatiko ya letho 011 Radio the pulse of Josie etlabe itswile ka jenu kene ka ro batho re tla re le kamane ka Altrek ka jenu ha ofinyana ona le kereke mono ya Assemblies of God tla re le da re tsama le ba RDF Foundation tla ke ke latenong bulelo nke ke mo hule ngwanana nke ke tlo ka lena kwa romana re ke rutlo rena boikemisetso ditaba ka jeno ditsamatsa majwang ho futa futa mono hema medi ka mane ka Old Eds Club ke tsholo jwang ka padwang 10 o'clock di athagoa 011 Radio the Pulse of Josie itla ba ka da Sandra Masiteng o tla oneletsa the Urban Wave ka le rato boikemisetso le bokgone ntle le qeya qeyo ho tloa ka hora le 10 a le ka da ho tla ba hotle ho tla ba monate ngwaneso e batting
0: wake up feeling good informed and entertained. This is Hadi Wele, The Morning Express. Breakfast radio like no other. DJ,
2: Spinarayre. One, two.
0: The Morning Express. The Morning Express.
1: Mamiri metsotso ke le shumela metsotso itsile tseng hantle fela pele ho raina ya borobedi kwano mona ha ima ba ne batho ba ile ba ntsha maikutlo a mangata ka polelo ene yetswa ke mong wa ba itapele ka mane ka Lesotho a go tlolele ka ma Afrika bo. Hey, batho ntate ba ile ba tla le tsona nnete ya sala fela he. Ha re da re buile taba eno maobane re fitile ho yona. Ka jeno ke lakatsa nna le wena re ke re tlo bua ka seponisa. Ke lakatsa hore nna le wena re ke re tlo bua ka seponisa. Re re bua ka SAPS. Kore re bua fela re sa kgetheng kukapere. Re bua fela ho leng dinnete ditaba tse re di tsebang. Potso ya ka ke hore na wena mo leng teng mo phelang teng ke wena tsebang na o phela kae? Tshepo e o nang le yona ho seponisa sa Afrika Borwa ke jwang? Tshepo eo o nang le yona ho seponisa sa Afrika Borwa ke e jwang? Na o na le tshepo e tiileng ho seponisa sa rona? Na o na le sebete sa hore o ka phahla makunutu wa tloa wa ya seponiseng wa re ho na le ntho e tjena e etsahalang kapa ha o na le ketsalo e etsahetseng ho batluwa ba belaelwa, na o na le sebete seno sa hore o tlowe o ye seponiseng o tsamaye o lo hlalosa hore ke bone mang a etsa tjena, na batho seponisa re a se tshepa? Ke botsa tjena hobane batho ba na le dingongoreho tse ngata, dipolelo ka mona ka mane eng jolo ka ho fapana. Tshepo ya hao bonngweng ba hao, wena ile wena bonngweng ba hao, tshepo eo o nang le yona seponiseng sa haeno ke e jwang? Na o bona tshebetso ya seponisa e le e tshepahalang? O ntso shebile le diketsalo tse ntseng re di bona ho Madlanga ka mokgwa di hlelang ka teng, na di bolela eng ho wena? Na se sisinya tsela eo o nahanang ka yona ka seponisa? Kapa ho reng ho wena ore bonngweng ba hao ha re bua ka seponisa sa Afrika Borwa, a na o na le tshepo ho sona? A na ke batho ba ileng hore ha o na le mathata o ka ba bitsa? A na ke batho ba ileng hore o nahana hore ka nnete re sireletsehile makeisheneng a rona? Bua le rona. Nota supahlanongwe tharopedi robong robong robedi tshelela.

Metso ya tsama mathemotle e le shumela metsume raro hantle fela pele ho raina ya bo robedi maikutlo ha wa bohlokwa maikutlo ha wa mathapele noto super hlanu ngwe tharupedi robong robong robedi tshelela maikutlo a hao o di bona jwang na o na le tshepo e feletseng ho seponisa sa Afrika Borwa tshepo e o nang le yona ke jwang tshepo ya setjhaba e bona hala e le jwang o reng ka ditaba tseo di bonang di hlaella commissioning ya Madlanga. Ho na le maikutlo a fapaneng ha utlwa tabeng ya mokomishinara ba bang ba re o buile le boitiko ba ho lwantsha botlokotsebe ba bang ba re hey le yena o ntse a tseba ba bang ba re hey eng jwalo ka ho fapana a ke tsebe wena o reng kore re bua ka seponisa wena o reng bua le nna noto super hlano nngwe tharopedi robong robong robedi tshelela mona ke lakatsa o ka uka maikutlo a hao ho hore na wena o di bona jwang na o nahana hore setjhaba sa rona ka nnete se tshireletsehile na re sireletsehile mo re leng teng na o na le tshepo na ha o bona dintho o ka kgona hore o tsamaye o ye seponiseng o lo hlalosa hore hela batho ba Modimo ditaba ke tsena di etsala tjena makhelwane wa ka o etsa tjena noto super hlano nngwe tharopedi robong robong robedi tshelela Thabo Mokoena ngwana mme ke a o bona o so kene ka mono ka Soweto mokganni wa taxi enwa o re nna ke nahana hore Madlanga.